pagkakotana sa kadyuam, sa katamig, reoli pakwa, kumano, kalukutol, wat kapit kapal.

0: Benil Sail Misterio, Resh Hultikangil Naglidios Kaholbeg, Osiak Sashun Shakalil, Halolana Santa María, Shvarusil Dios Santil Musee.
1: Salika Misterio in Nakakaya, Nakcharu Naklikana Santa María, Kisumeli Rahom Likakwa Dios, Chimak Ashiv. Shpanach olcho nakwan li santil musi ehrikin, ut aniki ek asinkreli chapil napeh ain chisumenkili rahom li kakwa dios.
0: Ali santil musi eh kinohakwi li tuh ish shmaria, uchihokan a anik agishwak chisumenkili shbokbal liki kekre ban li hana kajukwa dios.
1: Hokan bi, kats ilia krish ut kak aushla krish lishtu am li kana Santa Maria. Salishtihoninkili ka santil misterio ain. Chihokan bi, Kat iliakrish ut kak aushlak lishtihonin kili kasantil rosario ain.
2: At kachukwa kung katatusha usilatin ang bitalak aba chichal talani makwal kung kilal chushtarin kakwak arin saru chichosh kosa tusha. Chaketa kong nakakwa chirahlal kutan chakwisa chakama kolong kushma kumishma kumchaku. Mga kanak panisir ali ikshaw kulak manchuru lima usko kan. Sa kacholat maria nukanakachi santil usilal kwan ni Diyos akukin usilatin ang bilat chishbench tepalish usilatin ang bilhu su Kristo la akwal.
3: Santa Maria lahat na Diyos ikawayos pamein lahma kikyoam su kamiko.
2: Sa kacholat Maria nukanakachi santil usilal kwan ni Diyos akukin usilatin ang bilat chishbench tepalish usilatin ang bilhu su Kristo la akwal.
3: Santa Maria lahat na Diyos ikawayos pamein lahma kikyoam su kamiko.
2: Sa kacholat Maria nukanakachi santil usilal kwan ni Diyos akukin usilatin ang bilat chishbench tepalish usilatin ang bilhu su Kristo la akwal.
3: Santa Maria lahat na Diyos ikawayos pamein lahma kikyoam su kamiko kantasho.
2: Sa kacholat Maria nukanakachi santil usilal kwan ni Diyos akukin usilatin ang bilat chishbench tepalish usilatin ang bilhu su Kristo la akwal.
3: Santa Maria lahat na Diyos ikawayos pamein lahma kikyoam su kamiko kantasho.
2: Sa

0: ishkabil lishail bister yoresh kultikankil nak di khalok lana Santa Maria kosril chak lirech elal zali Santa Isabel
1: sa lishail mister in nakahultikan nak di khalok lana Santa Maria wal seb chalishol kosrulani chak lirech elal oye birah kishman shtak li Dios sali angel Gabriel
0: o kanaki naklao Katakher dis bede kalorana Santa Maria, sebak li koku, renak chikamain ho nakli Santa Maria, seb dis chol, chishbano kilis kahed kitichi, reshbandi kakwa.
1: Oka utan, kaka ut katlak resh salistihon kili hasantil mysterio na in.
2: Atkatuka kunga tetusha usilatrim itlak watch chantal, walkun kilal chustilin kakwa arin seru to church ho satusha.
3: Chaketa kayuni kakwa chatlal kutan, chakunju satalikamako, lakushmak, mishmako chuku, utmakana tanisari, chokolakunjil maus ho kantasha.
4: Sakat old Maria, nukin katsuntil usilal, kwan tiyosa kukin, usilatan ang pilat, peste pal ish, usilatan ang pil, Jesu Kristo lakwan.
5: Santa Maria, laas na Diyos, siya o Diyos katin, lakma, kusakyuam, kusakami, kukante
4: siya. Sakat old Maria, nukin katsuntil usilal, kwan tiyosa kukin, usilatan ang pilat, peste pal ish, usilatan ang pil, Jesu Kristo lakwan.
5: Santa Maria, laas na Diyos, siya o Diyos katin, lulakma, kusakyuam, kusakami, kukante siya.
4: Sakat old Maria, nukin katsuntil usilal, kwan tiyosa kukin, usilatan ang pilat, peste pal ish, usilatan ang pil, Jesu Kristo lakwan.
5: Santa Maria, laas na Diyos, siya o Diyos katin, lulakma, kusakyuam, kusakami, kukante siya.
4: Sakat old Maria, nukin katsuntil usilal, kwan tiyosa kukin, usilatan ang pilat, peste pal ish, usilatan ang pil, Jesu Kristo lakwan.
5: Santa Maria, laas na Diyos, siya o Diyos katin, lulakma, kusakyuam, kusakami, kukante siya.
4: Sakat old Maria, nukin katsuntil usilal, kwan tiyosa kukin, usilatan ang pilat, peste pal ish, usilatan ang pil, Jesu Kristo lakwan.
5: Santa Maria, laas na Diyos, siya o Diyos katin, lulakma, kusakyuam, kusakami, kukante siya.
4: Sakat old Maria, nukin katsuntil usilal, kwan tiyosa kukin, usilatan ang pilat, peste pal ish, usilatan ang pil, Jesu Kristo lakwan.
5: Santa Maria, laas na Diyos, siya o Diyos katin, lulakma, kusakyuam, kusakami, kukante siya.
4: Sakat old Maria, nukin katsuntil usilal, kwan tiyosa kukin, usilatan ang pilat, peste pal ish, usilatan ang pil, Jesu Kristo lakwan.
5: Santa Maria, laas na Diyos, siya o Diyos katin, lulakma, kusakyuam, kusakami, kukante siya.
4: Sakat old Maria, nukin katsuntil usilal, kwan tiyosa kukin, usilatan ang pilat, peste pal ish, usilatan ang pil, Jesu Kristo lakwan.
5: Santa Maria, laas na Diyos, siya o Diyos katin, lulakma, kusakyuam, kusakami, kukante siya.
4: Sakat old Maria, nukin katsuntil usilal, kwan tiyosa kukin, usilatan ang pilat, peste pal ish, usilatan ang pil, Jesu Kristo lakwan.
5: Santa Maria, laas na Diyos, siya o Diyos katin, lulakma, kusakyuam, kusakami, kukante siya.
4: Sakat old Maria, nukin katsuntil usilal, kwan tiyosa kukin, usilatan ang pilat, peste pal ish, usilatan ang pil, Jesu Kristo lakwan.
5: Santa Maria, laas na Diyos, siya o Diyos katin, lulakma, kusakyuam, kusakami, kukante siya.
6: Terkusim ilak, tasyak li Diyos, chukwabek, kakolbek, ut santil musikek.
7: Chanchak rusa, stiglaki kanakwan, utkunelik, humpe, kutang, kukante siya.

Pakoshlak utkat lakrish kung kamukak. Karush ka paano sa listyo lahik lika kwa Jesus. Chirebli kutan liak shnume. Sho sao, sho bichang. Mahuning atas bichang chika hunilo. Shpanak lishunak chala lika na katyuko a Diyos. Shkulun sa lika tiyan. Kirak yo lako hong kay lao. Shpanaan kwang sa lika tiyan. Utana ini tuhe yoko chishke baretal. Shkil chaklish katrinal. Tok anak kwan. Charo na shkutun lishunak chala na chityal. Kichal ut kikulung shpa mangkili rahom lika na katyuko a Diyos. Shpanaan bi. Inaus na klishtyo lahik di hong hong chala lkaholpeh sa liru chichor. An hun saog kapod shbanak rikin aantag utung lirilo bal lishban wom lishtu amle kanakat yuka Dios lishos job tesikwi chikahunilo.

0: Ro'il sa il misterio, reshkul tinkankil naklikaloklak na jokwil isan Jose, kextawchak li Jesus sa rochos li Dios, naktiochak chiratin ng kilep lakhtih jokwil li tishilkwim.
1: Irek aum li nabek jukwabek Dios, rikin li shtaklankil chaklish hunak chi alal, kik utun rikin li alalbek ain, nakchitaklambil shpan li santil musikek, nashtikip li shkangelankil ru, jokcharu chakrabin bilkwi. Aut lao, par nakataw ain, ani natin ang kere nak nakataw ro, lishk angelan kilisimatan dik ebilike?
0: Chalcho nak salika kung kabal, rikineb likana katikwa, shbana kayawan, chalen chalika kachinal, chustikib kakambal sa lisanti iglesia, shkutbal chikush beili kapakbal, shishbano chakke.
1: Chihokan bi, yoko chirek ang kil sa lishtikunin kilika misteryo hain, Charunak likani mahkwal Diyos likishk e chakte halang halang chimataneh. Kak angelakro, kok siyak chokre likakwa sa likasan di iglesia, katihuniak bi chiyan chal kachol.
2: At padukal kong kasetso siya o sila tanam itilak awa chiyan tal na kwal kong kilal chiyo stilin kakwa arin siru chichot o sa chiyo siya.
3: Chaketa kayo likakwa chak lalkutan, chakunji sa talikamakwa lakoy shumak nishmakwa chukuku.
4: Utmakana tanay sa liyalik, chokolak ang chilin mausukan ta siya. Sa kach old Maria, nukin kasuntil usilal, kwal Diyos akukin, usilatan ang pilat, beshte pal isk usilatan ang pil, Jesu Kristo lakwal.
5: Santa Maria, lash na Diyos, siya ang Diyos kapin, ulakmakos kachuam, hosa kami, kukan ta siya.
4: Sa kach old Maria, nukin kasuntil usilal, kwal Diyos akukin, usilatan ang pilat, Beste pal isk usilatan ang Bil Jesu Kristo lakwal.
5: Santa Maria lash na Diyos siya ang Diyos kapin, ulakma kos kachuam hosa kami kukanta siya.
4: Sa kach old Maria, nukin kasuntil usilal, kwal Diyos akukin, usilatan ang pilat, Beste pal isk usilatan ang Bil Jesu Kristo lakwal.
5: Santa Maria lash na Diyos siya ang Diyos kapin, ulakma kos kachuam hosa kami kukanta siya.
4: Sa kach old Maria, nukin kasuntil usilal, kwal Diyos akukin, usilatan ang pilat, beshte pal isk usilatan ang pil, Jesu Kristo lakwal.
5: Santa Maria lash na Diyos, siya ang Diyos kapin, ulakma, kos kachuam, hosa kami, kukanta siya.
4: Sa kach old Maria, nukin kasuntil usilal, kwal Diyos akukin, usilatan ang pilat, beshte pal isk usilatan ang pil, Jesu Kristo lakwal.
5: Santa Maria lash na Diyos, siya ang Diyos kapin, ulakma, kos kachuam, hosa kami, kukanta siya.
4: Sa kach old Maria, nukin kasuntil usilal, kwal Diyos akukin, usilatan ang pilat, beshte pal isk usilatan ang pil, Jesu Kristo lakwal.
5: Santa Maria lash na Diyos, siya ang Diyos kapin, ulakma, kos kachuam, hosa kami, kukanta siya.
4: Sa kach old Maria, nukin kasuntil usilal, kwal Diyos akukin, usilatan ang pilat, beshte pal isk usilatan ang pil, Jesu Kristo lakwal.
5: Santa Maria lash na Diyos, siya ang Diyos kapin, ulakma, kos kachuam, hosa kami, kukanta siya.
4: Sa kach old Maria, nukin kasuntil usilal, kwal Diyos akukin, usilatan ang pilat, beshte pal isk usilatan ang pil, Jesu Kristo lakwal.
5: Santa Maria lash na Diyos, siya ang Diyos kapin, ulakma, kos kachuam, hosa kami, kukanta siya.
4: Sa kach old Maria, nukin kasuntil usilal, kwal Diyos akukin, usilatan ang pilat, beshte pal isk usilatan ang pil, Jesu Kristo lakwal.
5: Santa Maria lash na Diyos, siya ang Diyos kapin, ulakma, kos kachuam, hosa kami, kukanta siya.
4: Sa kach old Maria, nukin kasuntil usilal, kwal Diyos akukin, usilatan ang pilat, beshte pal isk usilatan ang pil, Jesu Kristo lakwal.
5: Santa Maria lash na Diyos, siya ang Diyos kapin, ulakma, kos kachuam, hosa kami, kukanta siya.
6: Terkusim ilak, tasyak li Diyos, chukwabek, kakolbek, ut santil musikek.
7: Chanchakru, sashtiglaki, kanakwan, utkunelik, humpe, kutang, kukanta siya.

0: Ayawa, katag yung siyaks dyalal na kukanata ko aransh ba ang tiyakel?
1: Diyos at yun, kakwilihun si Diyos na nawre.
0: Tukobra siya kaku, kukita siya kre, kawatle, sa sarakachol tanong sila kutankil.
1: Ay, kukarak, katabiting kale, ng kulak kwan. Reseba ko yung kasyon sa sinig ay yung kikwa.
0: Inka jawa. Macha chikokan. Kawubrese at ol. Nakatingra. Nakatingra jawa.
1: Maanik asal na rahok. Hole na skastesis yu am sa skaba liramigo. Juan 15:13.